0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
3: But you got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Kakailian, amoyo mo't nga ta'n tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay kumaapo ta agramid tayo, itinagit ay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan, no, kasano kabayag na. Dato'y krisis apo di ta Middle East. Sapay kuma, tapagkaisaan tayo, ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon, tapno kasta, makrossover tayo, dato'y energy crisis tayo.
2: It's Rico John. Rico John. Rico John. On your radio. On your radio.
3: Big Sound FM.
4: Rico John Ferrer. Rico John Ferrer. Rico John Ferrer.
2: It's Rico John. Rico John Ferrer.
4: Rico John Ferrer. Rico John Ferrer.
5: Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ng Friday. Today is a TGIF. Thank God it's Friday. Thank God I'm Filipino. And thank God I'm free. Magandang morning po. Rico John on your radio sets, joining you all the way till 11 o'clock for Big Bang Friday. All 90s hits today. Tayo po'y live na napapakinggan sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, La Union, and 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Magandang morning po, and pwede ho kayong kumontak sa atin, ano? Sa ating pong text line, 0998-462-8201. Once again, at 0998-462-8201. Or pwede rin po kayong magbigay ng mga mensahe sa ating po mga social media accounts. Diyan po ang 95.9 Big Sound FM fan page, DJ Rico John fan page. Nandyan din po ang Big Sound FM fan page, ang 105.5 Big Sound FM fan page. And kung friends tayo sa Facebook, pwede ho kayo mag-iwan ng mensahe sa akin. Let's do a shoutout time mamaya hong 9:45 live po sa radyo and live sa Facebook Live. Magsha-shoutout time tayo. And of course, all day today, we'll be playing nothing but the best of the best of your 90s music from different genres, right? Just like this one, a pop group called Boyzone. I love the way you love me, right here on Big Sound FM and Big Radio. The time, it's 9:18.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagkasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.

Four, pagani tampo kabaruan ayong abra kenti membransta sa jay kinabite pagwang lawyon juices fiangran homes ukwa ken imat matunan ni Miss Nenita Apilado Gonzalez mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144 0927-683-2908 or 0919-991-2188 Uses Funeral Homes si pupuno ng serbi na

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito,
2: share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga pare ko.
2: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
4: Marie Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil. Or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
6: Mga kaibigan, our shoutout time is being brought to you by PagCor.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PagCor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
9: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Want po ba mapansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay crush? Gusto mo ba ma-feature ang pangalan mo on air? No problem! Here on Shoutout, sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation. Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's shoutout time!
6: You know, shoutout time na naman mga kaibigan. Maganda-maganda morning. Hi there, it's Rico John on your radio sets and medyo pagpasensyahan nyo na po yung aking boses at tinamaan ho tayo ng lintik, ano? Oo, but anyway, at least may boses na. Kahapon medyo palinghado pa eh, oo, diba? Masyadong, ano? Masyadong malat. Anyway, maganda-maganda morning sa inyo lahat mga kaibigan. Maraming salamat for joining us for shoutout time. Our shoutout time is being brought to you by PagCor. Kasama po syempre ang Bistro Enye. Ang Bistro Enye po ay matatagpuan dyan sa may Giant Building, Luwakan Proper, Baguio City. And also being brought to you by Cafe Umali. And also Bliss Laundry Soap and Detergents. And SP Barbershop. Yan. Araw po ngayon ng May 29. Ayan, araw de peligro ang tawag nila mga kaibigan dahil isang araw bago ho mag sweldo day eh medyo namimiligro na daw ang laman ng kanilang mga wallet o di kaya eh namimiligro na ang laman ng kanilang mga bulsa. Ayan, di ba? So sa mga trabahante natin, yung mga kaibigan po natin na sabihin na natin masipag, ayan, mga masisipag na trabahador. Kakasya pa ba? Ayan, kakasya pa ba ang inyo pong mga laman ng bulsa? Kung hindi na, aba eh, medyo magsikip-sikip daw po ng pantalon, ano? Ng sinturon, ayan. Ng sinturon, kasi yung mga kaibigan natin na medyo galante, ayan. Yan yung mga sinasabi ho natin na ubos biyaya. Nako, delikado yan, ha? Oy, good morning, good morning. Magandang umaga po. At today is the start of another weekend. Sama-sama ho tayo all the way till 11 o'clock. Weekend officially starts today. Yan, diba? And marami na naman ho ang mga bumabiyahe papunta ho ng lungsod ng Baguio dahil gusto ho nilang maranasan ang lamig ng panahon. Ayan, dahil mainit daw po. Kahapon yata yun, ano, sa may bandang Rosales, Pangasinan, ang heat index daw ay umabot ng 51 degrees Celsius. Nako! Delikado. Always hydrate yourselves, mga kaibigan. Kapareso ako ngayon, nag-hydrate ako dahil lang aming intern ito. Ang aming intern nag-gumawa ho ng ano, ng matcha. Ayan. Matcha, ano to? Strawberry matcha ba to? Strawberry matcha, no? Hot strawberry matcha. Ayan, diba? Matcha. Ano ma, matcha rap siya, matcha rap. Oo, matcha rap. Eto na, happy birthday muna tayo sa mga nagbe-birthday ho ngayong araw na ito. Nagbe-birthday po ngayong araw ang mga friendly friends natin, si Litratistang Puyat. Sabi niya, happy birthday sa iyo, Litratistang Puyat. Ayos, ha? At saka ganun na rin po, nagbe-birthday din ngayong araw na ito. Sino pa ba? Si Maynalyn, ayan. Maynalyn Cake Tugas. Bonita Moore. Ang aking kumpare, si R.L. Pascual. Happy, happy birthday, pare. June Hakla Moreno. And of course, si Attorney George Fukay III. Happy, happy birthday, Attorney. Miss Ives Bentley, happy birthday to you. And Sir Roberto Belda. Ayan, happy, happy birthday. Mary Jean Carlos Mauricio. And kay Lilani Madriaga Padre. Happy, happy birthday. Kahapon naman, belated happy birthday kay Mylene Podador, Charmaine Ables, ganun na rin po si Henry Resurrection, May Legaspi, si Verna Rodriguez, sa aking pinsan, si Ruth Ferrer, dyan po sa may USA. Happy, happy birthday, Ate Ruth. And also kay Saliro Bondok, kay Alan J. Solis, and kay Arlan Carr. Ayan, belated happy, happy birthday. Alright, so to all of you celebrating your birthdays today, happy, happy birthday. May you have many more birthdays to come mula po sa amin sa Big Sound FM at sa Big Radio. Ito na, ang ating SOT or shoutout time. Maganda morning. Shoutout po muna tayo na maganda umaga sa mga kaibigan natin na nagbibigay ng mensahe sa atin. Sabi, hata-hata morning, Sir Rico. Music, music pa rin tayo kahit maraming nagre-reklamo. Ayan. Bakit ba nagre-reklamo? Abay, dapat magreklamo sila kung ano, kung maingay yung music, kung kaaya-aya naman yung music, wag na kayo magre-reklamo, di ba? Unang-una, kayo na nga yung nakikipakinig, kayo pa yung nagre-reklamo. Ayan, di ba? Oh. Kung ayaw nyo marinig yung music, di ba, di mag-ano kayo, mag-headset kayo, mag-earphones kayo, yan, para... Sabi nga nila walang pakialamanan ng trip. Oh, this is a free country. Oh, may free country pang nalalaman. Good morning, Miss Casey. Ah. Maganda morning sa'yo. Sir Ryan Peña, sabi niya, nakatunin ako ngayon sa inyo, sir, sa bahay. Nasa bahay ako ngayon. Maganda morning. Also, good morning and happy listening din sa mga kaibigan po natin na nakikinig ho sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga sasakyan at sa kanilang mga tindahan at kung saan-saan. Magandang-magandang morning. Ito, shoutout din po tayo na magandang-magandang morning kay Ate Lourdes. Yan, ang ating pong caretaker. Caretaker dito po sa May Otec Business Center. Good morning, Ate Lourdes. And ito, sabi ni Angelo Radaha, happy payday weekend, Kuya RJF, Quiapo at Munggo Day. God bless, Malolos, Bulacan. Ayan. Happy flashback Friday morning na mga kabigsado, bago magsahod na, oh, sabi. O DJ Rico, Rico John, sabi, and all the staff of Big Sound FM, Baguio City, good morning. Sabi ni Angelo Radaha, basta batas ho, tuwing Sabado, 2 to 3 p.m. Ayan, sa 105.9 True FM Mega Manila, 1PH DZXO, Big Sound FM Baguio, La Union, at sa lahat ng Big Radio. Ayan, at saka yung mga kaibigan natin na ano, na nakikinig sa atin sa Basta Batas. Bukas ho yan, ano, huwag kalilimutan. Advance happy 28th birthday Angelo Redaha sa June 2, 2026. Uy, di ba? Good morning, Rico John. Ang daya mo, sabi dito ni Cynthia Rehino. Ayan. Bakit ako naging madaya? Uy, kailan ba birthday ni Cynthia? Alam ko magba-birthday itong si Cynthia eh. Sabi niya magpapapansit daw siya dito eh. Sabi ni Sofia Angeline, pa-shoutout po kay Makim Lorenzana at Risha Valdez. Happy, happy birthday. Birthday po nila ngayon. Ayan, sabi. Happy, happy birthday, Makim Lorenzana and Risha Valdez. Risha ba to? Risha. Ano ba to, Sofia? Risha. Ayan, Risha. Happy, happy birthday. Sabi ni Sofia, happy, happy birthday, Risha and Makim and Angelo Redaha. Huling Friday ng Mayo. Kabig sound. Happy payday weekend, sabi niya. John Irvin sa Diwaluyo naman, advance happy fiesta daw, Barangay Masiga, sa Gasan Marinduque, Mimeropa 4B, Marinduque Island, ayan, at with love, bukas daw, May 30, ayan, and Trinity Sunday, May 31, happy weekend, morning everyone. Sabi naman ni Justin Reyes, happy happy Friday, Sir Rico, pa shoutout po, ang big sound barista na si Eliza Tolentino, yun o, di ba, good morning. Sagot naman ni Eliza, good morning po, pa-shoutout po, Sumikom ng University of the Cordilleras. Ayan, ano ba ibig sabihin ng Sumikom? Org siya, org, organization. Ayan, samahan ng mga umiinom at kumakanta, tama ba? Sumikom. Ano eh, di ko alam ang ibig sabihin. Diba, samahan ng mga umiinom at kumakanta. Ayan, kumakanta. Shoutout po lamang sa Big Sound FM Kawayan, sila Piolo, DJ Piolo and DJ Karen, good morning daw. At sabi ni Ryza J. Jose, oy, good morning Sir Rico, nakakamiss pala mag-shoutout time. Sabi niya, pa-shoutout naman po kami dito sa Sablan. Good morning! Naimbag gabigat ka na kayo amin dito sa Sablan. Yan. Pabati naman daw ng happy birthday. Sabi ni Cynthia Rehino, si Antoinette Luis dito sa Barangay Gisad Surong. Ayan, magandang-magandang morning, happy birthday. Pakiplay daw yung kantang 90s, If You Could Read My Mind by Jocelyn Enriquez and Driver. Ano to? Driver Myself Crazy? Oh, Drive Myself Crazy. Oh, yan. Magandang-magandang morning. Ryza J. Jose, wow naman. Kumusta naman ang mga interns natin dyan? Sabi niya, okay naman sila. Sabi ni Jezreel, happy weekend po. Sabi naman ni Mark Dave Telan Carbonell, pa-shoutout po DJ Rico. And good morning po. Yan, magandang-magandang morning. Gloria Bambico, sabi ho niya dito, good morning Sir DJ Rico, pa-shoutout. Dito kami sa May Mabini Street, Katbangen, San Fernando City, La Union. Sa pamilya ko, ang Bambico, ang Tarap, Go, and Zafra family. Ayan, thanks po and pa-request ng songs, Out of the Blue. And Nothing's Gonna Change My Love for You. Thank you po. Maraming salamat din, Gloria Bambico. Mark Dave Telan Carbonell, happy Friday po DJ Rico and Jezreel, pa-shoutout po ang Rimando family ng Naguilian, La Union. Ayan, maganda morning. Naimbang gabigat ka na kayo amin dito, Naguilian, La Union, apo. Also, maganda morning kay Sir Ryan Peña. Sabi niya, Sir, pag-greet naman si Jericho at si Merlene sa Enrico's Pasalubong. Enrico's Pasalubong Store, dyan po sa May City Market. Maganda morning. At syempre, maganda morning na rin po sa mga kaibigan natin dyan sa May SP Barbershop. Good morning sa mga barbero po natin dyan. Ang aking mga barbero, inangkin na silang lahat. Ano? Oo. Sila Ariel, sila Francis, sila June, sila Tolitz, si David at si Romel. Maganda morning. At syempre, hindi po natin kakalimutan ng mga kaibigan po natin dyan sa May Alabanza Meat Store. Good morning. Hello and good morning and welcome and thanks for partnering with us sa mga kaibigan po natin sa May Piesta Diner. Ayan, Piesta Diner, Piesta Dinner. Diyan po sa May San Fernando, La Union. Ganun na rin po dito po sa may Upper Session Road. Piesta Dinner o Piesta Diner. Ayan, maganda morning sa mga staff po natin dyan. Good morning, maraming salamat for making us a part of your day. Alright mga kaibigan, diyan po muna nagtatapos ang ating SOTR shoutout time. Alam mo, pag napapakinggan ko yung boses ko, parang kaboses ko si Karen Davila. No? No? Si Karen Davila, ganito yung boses eh, no? Parang malat. Oo. Sabi dito ni Jezreel, pa-shoutout din po ang KB Shop. Ayan, thanks and more power. Maganda morning, KB Shop. Saan ba yung KB Shop na yan? Loretta Navarro, sabi dito pa shoutout sa Belia Vita Vanguard. Cabanatuan City, watching from Cabanatuan City. Pabati daw happy birthday sa aking sister na si Amelia Garcia Salonga. Sa May 31 po, advance happy birthday. Thank you po Sir Rico, God bless and happy weekend. Alright, happy weekend po sa ating lahat mga kaibigan. Diyan nagtatapos ang ating SOTR shoutout time. Our shoutout time was brought to you by Tagcore, kasama po ang Bistro Enye. Uy, Ma'am Jean Ordunez and Sir Ronald Ordunez, good morning. Also brought to you by Cafe Omali. Ayan, Sir Rondel Olarte and Ma'am Sheila Olarte. Maganda morning sa inyo. Maraming salamat. And also sa mga kaibigan po natin sa Bliss Laundry Soap and Detergents. Kay Sir R.P. Lardizabal and the Lardizabal family and Bliss Boys and Girls. And of course, being brought to you by SP Barbershop. Alright, dyan po nagtatapos ang ating SOT or shoutout time. Back to more music, back to more 90s music sa radyo, sa Big Sound FM at sa Big Radio. Ako po si Rico John. Dyan lang po kayo.
5: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Totolay. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Nudumteng, tipo pusay, iti ay ayatente di biya, mabantay lang sa dya, juices, funeral homes, tanasaya at iba ng taripato da, tawang, idasdasig da, namak ng man, huwendo na kurawa, di juices, funeral homes, at adjabil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken adlabay sa agada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Ilocosur, Lascud, Candun City, Ilocosur, Bagani, Campo Cabaruan, ayong,

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, 40 Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Pare. Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.

0: to bling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beer Paul, Maita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720.
0: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas?
3: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan, Tuba, Benguet o tumawag sa 09 Tadjangan.

0: Kakailian, amoyo mo't nga tan tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagit ay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y krisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs. Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo. Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: 95.9 Big Sean FM at Big Radio. Magandang tanghali mga kaibigan. 1:15 is our time. At syempre, it's me, Big Jerry, checking in all the way till 6 mga kaibigan. Mahaba-habang parang biyaheng Bicol are mga kaibigan. O, di ba bungka? Ako ang unicorn, Big Jerry, checking in to, of course, perk up your day on a beautiful Friday. Thank God it's Friday, mga kaibigan. Ang mga tugtugang dekada 90. Di ba, ma'am?
1: Very good!
0: Pasensya na kayo, mga kaibigan. Kahit love songs are, alam mo naman ang aking boses, talaga namang nakakagising pa rin. Di ba? Magandang parang halian pa rin sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang temperatura po ngayon natin dito sa Baguio City, we are experiencing a 27 degrees Celsius temperature and the chances of rain is 38%, humidity at 73%, and the wind, of course, is traveling at 10 kilometers per hour and light thunderstorms and rain. Tayo ngayon, mga kaibigan, alright? So if you want to go out, just always bring with you with your rain gears, yung inyong mga kapote, ang inyong mga bota. Hindi naman bota. Pero alam mo, mga payo, mga folded, gano'n. Alam niyo mga kaibigan, dito sa Baguio, like anywhere else, you know, kahit tag-araw, ha? Nakakakita ako mga taong nakabota. Taga saan yun? Mga taga-palengke. Yun ang tinatawag nilang rain or shine. O, di ba bungga? Hindi kasi, dito sa outside, you know, outside sa kepaleng, sa palengke, dry siya, di ba? At pagpasok nila doon sa may isdaan, sa mga ganyan-ganyan portion, it's totally, you call that the wet market. O, di ba? Kaya nagtataka kayo, di ba? O, anong sagot? Ay, hunggaya! May kasigaya! O, di ba? Di ba? Kaya nagtataka kayo pag yung mga taga-palengke, nagtatrabaho, ay, alam ko, sa wet market yan. Di ba? Isdaan, yan, sa may karnehan, yan. You call it the dirty market, mga kaibigan. Di ba? Yung ano naman, yung, there's only two types of market, the dry market and the wet market. Siyempre, yung dry, ibig sabihin, mga paninda doon, puro daing. Kaya dry ka, di ba? Pag wet naman, yung mga bangus, tilapia. Napansin nyo mga kaibigan? O, di ba? Ako, alam ko eh. Yung mga nagmumotor, malayo pa lang alam ko, taga-palengke na siya. Nakita ko yung bota niya, puti. O, di ba, bunga? Malayo pa lang, alam mo na eh. Kaya din yung ganun, mga HPG. Malayo pa lang, may kulay green na. O, di ba? Nakakapag-ano ng mata yun? Nakakapagpalino ng mata. At nakakapagkabog-kabog ng dibdib. Di ba? Yung mga traffic enforcers. Anyways, ayun na, tumatawag si Sir Ryan Peña. O, di ba? Magpapabati, ari, babati natin lahat ang mga tropa peeps ni Sir Ryan Peña. Magandang tanghali sa iyo, Sir! Didn't you know why you say magandang tanghali? You know, didn't you know that 11 o'clock in the morning all the way till 3 o'clock in the afternoon, you called it the lunchtime? Yan, mga kaibigan. Panangalihan pa rin yan. Pero pag bandang alas 3 ka na, kasama na rin yung merienda na naman doon, mga kaibigan. Anak na tipaklong na buhay talaga. O, di ba, bunga? Pero lunch pa rin yun, mga kaibigan. Di ba? Lunch, merienda, and breakfast, and lunch sa 11 naman siya, di ba? If you miss your breakfast, and then you're going to eat your lunch all the way till 12, brunch ang tawag doon, di ba? Pag na-miss mo naman yung lunch mo, tapos maghahapo, mag-ano ka na, magkakain ka naman ba ng 2:30 to 3 o'clock. Abay, lunch, merienda na rin yun, mga kaibigan. O, di ba? Anong tawag doon? Nagtitipid. Di ba, bunga? Dito lang siyempre pa, o, di ba? Pampagising ba rin ang aking boses kahit lamsong tayo dinay? I'll give you another beautiful song from the TLC, The Waterfalls. Yan, waterfalls? Kasi tagtuyot, o, di ba? Pero may bagyong lumalapit sa Pilipinas, mga kaibigan, ha? Waterfalls this time, dito lang siyempre pa, Big Radio na, ha? Big Sound pa!
2: Big Bang Friday.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Big Jerry na on Big Sound FM.
6: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Magandang hapon pa rin mga kabigan. 2:16 is our time. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahan, mga awitin at tugtugang. Tunay nga namang magpapa-inlove sa inyo. Anyways, to all the listeners, welcome to our show. Ako pa rin po niyo likod. Big Jerry all the way till 6 o'clock. Biyahin Bicol, aray! Ano ba? Anyways, here's something for you to know, mga kaibigan. Alam niyo ba ang mga nangyari ngayong araw na ito noong 1963? Ito ay ang the death of Doña Maria Agoncillo Aguinaldo, the second wife of General Emilio Aguinaldo, the first president of the Philippines, passed away at the Veterans Memorial Hospital in Quezon City at the age of 84. A prominent figure in her own right, and she passed away less than a year before her husband. And of course, the National Flag Period Day, it started yesterday. While May 29 is not the official non-working holiday, it marks the second day of the National Flag Day, observed annually from May 28 to June 12. And this period commemorates the history of the victory of the Filipinos, the Revolucionarios, against Spanish forces at the Battle of Alapan on May 28, 1898, where the Philippine flag was first unfurled. Executive Order No. 79 mandates all government offices, schools, and private citizens to prominently display the national emblem during this date. Kaya ilabas na mga kaibigan ang ating mga watawat sa harap ng ating bahay. O, diba? O, binabati ko ulit yung dyan sa may bandang Sablan, yung mix-mix na yung mga malam ka na kayo dito, apo. Yan, dyan sa may mix-mix. Abay, dumaan po daw dyan ang ano eh, ang mga miyembro ng Amyanan. Ay, at siyempre, narinig nila na kayo ay nakasune in din sa amin. Ang Amyanan balita ngayon, mga kaibigan. Kasama po din sila Sir Tom Picanya to Sir JJ. Ang Amyanan balita ngayon, Manila Bulletin also, mga kaibigan. Ayan. Eh, maraming masalam sa iyo na sa pakikinig sa amin. Yup. And of course, to DJ Jerwin. Baka gustong bumante si DJ Jerwin.
7: What's up sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nakatawoy sa atin? Good afternoon sa mga nakatune in, sa mga nakakamiss kay Big Jerry. Alam naman natin si Big Jerry.
6: Okay, mag-alala. Nasa Quezon Hill lang ako, sabi mo ah.
7: Okay, mag-alala. Nagpapalakas lang, di ba? Pahinga, magpalakas.
6: Friday ngayon, pero lilitaw si Jerwin sa Sunday, mga kaibigan. O, diba? Ah. Magpapainlove sa mga lolo-lola. Music of the 60s, 70s, and the 80s on Sunday, mga kaibigan, diba? You are my destiny. O, diba? Anyways, tuloy-tuloy ba rin mga kaibigan? Inapos na yung mga flag. Ayan, sinabi ko sa inyo. And if you are tracking, ayun, the Philippine Revolution, eh, ayun, ilabas na natin ating mga, ano dyan, mga watawat, mga sasakyan dyan, mga tricycle, yan. Lalo na dyan sa baba, tricycle, mga taxi, ilabas na yung mga watawat. Ha? Siyempre, respeto natin. Be proud of being a Filipino. Dito lang siyempre mga kaibigan, 20 minutes after 2 o'clock, Vanessa Williams this time.

0: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.
4: .9 Big Sound FM at Big Radio, 49 minutes after 2 o'clock. It is now 2:49. Siyempre, duri-duri pa rin ang ating mga nagagandang awitin na tugtugang. Tunay nga naman, nakakapag-alala ng mga utang. Big Jerry pa rin, mga kabigyan. And of course, something for you to know, history, May 29. Some of these several massive historical shifts occurred, most notably the 1453, the fall of the Constantinople. Yan. The Byzantine Empire in the Middle Ages. Well, of course, the English Restoration. Ano yung ba noong 1660, Charles II returned to London to reclaim the throne, and this restored the English monarchy after a decade of parliamentary rule and the Commonwealth under Oliver Cromwell. Mga kaibigan! At alam nyo rin ba ngayong araw na ito, way back 1953, the first ascent of Mount Everest, the mountaineer Sir Edmund Hillary of New Zealand and Tenzing Norgay, a Sherpa of Nepal, became the first humans confirmed to reach the summit of the Earth's highest peak, mga kaibigan. Ngayon, alam nyo na. Anong sagaw? Teka, Zegaya! O, diba? 1953 pa pala. O, diba? Taga New Zealand pa ng first world record na nakaakyat sa Mount Everest, mga kaibigan. Something for you to know. 251. Ito isang magandang bagsak para sa inyo ng South Border. Dito lang siyempre pa. Big Rage na Big Sound. Pa!
0: Big Bang Friday.

0: hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Magandang hapon pa rin mga kaibigan. Ang programa ng Big Afternoon Disco ay hatid sa inyo ng Padcor.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protekta

0: ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilin lang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware. Laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilin lang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Big Jerry na on Big Sound FM.
4: Big Bang Friday.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
5: Big Sound
4: FM!
5: Big Jerry na on Big Sound FM.
6: Big Bang Friday!

Big Bang Friday.

0: It's Big Jerry on your radio.
1: Big Bang Friday.

0: From the past,
1: you got it all.
0: Or now, this is Big Sound FM.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
6: Best of the best. Big Sound FM.
7: Big Jerry na on.

0: 95.9, Big Sound FM, Spolarium from our very own Eraserheads, mga kaibigan. Yan pong pinaka-Beatles ng Pilipinas, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
1: Very good!
0: Yes! Panahon nila, yun ang ating mga Beatles, di ba? Well, anyways, oras natin, 44 minutes after 5 o'clock, yun mga kaibigan, at tayo magpapalam. Uy, bukas mga kaibigan, kita-kits tayo ulit, ha? Make it a good habit waking up early in the morning and tuning into Big Sound FM at Big Radio. Bukas, Pinoy, favorites. Yan. Lahat ng mga paborito yung tugtugang Pinoy, ha? Tagalog, Tagalog. Ay, bukas, Tagalog. Lahat ng gusto nyo, yan. Magmula kay Imelda Papin. O, diba? Dulce. Yan. Mga jukebox early in the morning, the jukebox queens and kings, mga kaibigan. So, mga lolo-lola, inyong abangan bukas, ha? Magising, pagising sa umaga, Big Sound ng almusal, o diba? Hey, look at armor na si radio, takayat ko si Big Sound ni Pem. Bagong lahat mga kaibigan, before wrapping up our final hour, dish out muna tayo mga kaibigan. Shout out! Hi to paring Boss Mike. Kumusta rin kami yan, Sir Boss Mike? Oh, kung kailan lang narinig nilang may tao din eh, tsaka nagtatawagan na ang SP Barber Shop. Sabi siguro na SP Barber Shop, ang tagal na pipeng eh, andyan pala si Big Jerry. O diba? Babatiin na rin natin lahat ng mga... Uy, hanggang ngayon pala pwede magpagupit sa SP Barbershop. No? Hanggang ano oras ba yan, mga kaibigan? Hanggang alas 7 ba yan, paring Ariel? O alas 8? Ha? Yung mga pwedeng humabol na magpagupit sa inyo. Diba? Hanggang anong oras yan? Alas 2 ay alas 7 ba ng gabi? Alas 7? Ah, oo, pwede magpakalbo. Uy, gusto magpakalbo dyan. Alas 7 pwede pa daw. Anyways, ang Cooley Ford E3, namiss na namin ng Kagawa Dray and Company. Of course, ito ang ating mga main sponsors natin, mga kaibigan. Uy, nakikinig pa lang BAM Squad ulit. Yan, ang BAM Squad, Philippine Army, ng Camp Aguinaldo. Ano kayong ulam nila ngayon nila? Technical Sergeant Mark Luis Conde. Siguro, ano na rin. May Ilocano ba dyan? Ikaw lang yata, Ilocano dyan. Baka patikma mo yung mga tao dyan ng ano, mga tropa mo ng... pinapaitan, o diba? O diba? And of course, yun ang official cook nyo, si Corporal Joey Olata. O diba? And of course, hi din kay Sir Architect Virgilio Miranda. Ayun, thank you, sir. Buti nasabi mo yung sarap natin kape din eh. O diba? Galing ng Cafe Umalay. Flying V, walang humpay na lagi nakikinig sa atin. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Maraming salamat. Kanyang manager, Nelda Apit. Yes, ma'am. Hello! At ganyan po ang Don Ian. Pagising pa lang sa umaga, ay nakikinig na rin ang mga yan, mga kaibigan, habang nagaluto. O, oh, diba? Siyempre yung mga poging drivers on the road. Habang naglilinis ang kanilang mga taxi, mga naka-car barn 6 to 6, oh, pagising sa umaga. Habang nililinisan ko na ng mga sasakyan, aba, itunay nga naman Big Sound. Ay! Oh, ha? Hello, Benzo Mister. Maraming matsalams sa laging pakikinig sa atin. The best meat in town and the most delicious longganiza in Baguio. Yan. The freshest meat in town. Yan po ang... Alabanza trademark, the most delicious in town. Ha? Yung karne. O diba? Hi to Miss Joanne, to Eddie, Riza, RV, Mario, Albert, Ramir, John Ray, Lynn, Tala, Dindin, Janet, De La Cruz family. Hello! Ganyan po si Jojo Laba, to Lola Beth, Rizal, Ricky, and that's Ma'am Pauline Alabanza Balahadia. Okay? Ganyan po ang Beyond the Sunset Culibari Park and Crematorium, to the whole staff and crew, to Big Boss Ryan Tablak, at magandang bye-bye to Ma'am Grizel, Virgie, Direk Rodel, John Saldo, Joker, Badet, Lon. Ayan mga kaibigan, inyo po matatagpuan ang Beyond the Sunset Culibari Park and Crematorium sa Irisan, Upper Tadjiang, Antuba, Benguet. Ganyan po ang Rainbow Curtains, yan, and General Merchandise. Umuwi na si Manang Lourdes ng OTEC Business Center. Yung ano na lang, ating magandang Lady Gardezia and poging-poging Freddy Lopez Jr. Yan. Mga nagiginig pa rin sa 105.5, Big Sound FM, City of San Fernando, LU. Na yung magkamalam ka na kayo, Minapo, drive carefully. Ayun, pinag-awid mo na napaw. Mag-remit na maayos sa inyong mga asawa. So, kita-kits na naman, cash boom, mga kaibigan ako. Magpapaalam na ito pong ating quotation for today. Mga kaibigan, with a smile and a song, life is just like a bright sunny day. Your cares fade away, discovered from Snow White. Ah, di ba? At gayon din po, mga kaibigan, ang ating food for the soul. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. And be glad on it. From the book of Psalms 118:2-4, mga kaibigan. Yan, ako may naging good. Papalang ko ikita kis bukas, ha? Pinoy favorite tayo bukas. Wantusawa, ha? Wantusawa tayo. Kahit anong gusto nyong tugtugang ano, ha? Gusto nyo pa, baduyan ng OPM, pagalingan ng OPM, sala-sala na OPM. Meron tayo dyan, mga kaibigan. Kaya ako'y nagpapaalam na. Ako pa'y naging lingkod, Big Jerry Lagan is having stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Got to go, kulugo. And always remember, friends, I love you all with my last song here. Cool ka lang. Cool lang kayo mga poging drivers kay traffic, di ba, ma'am?
1: Very good.
0: Yeah, baby. Dito lang siyempre pa, Big Rage na, Big Sound Pool.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.